so wangenza ushaka ngenza loyo la kamanje ikhanda lishiya libofu phela mina ngizalo spinda umlilo umgijiba nuhade bubhunga noma khulukhulu ndlu bezamile endaweni engafanele habe zamile sendeni thabunga ingozi ngaze ngayihasha kamnandi